yoke na so sagai na ngai na beta yo ba be beta bonio koyo sa ni ba ni zo na ni poa yo ba kante